giso sawa won suru no be ne se son wa kura jiro mi do bi sibo mi nwe ka son so ada ki sa men na sa boss ya be ga ben ga tem pou sete mindi fm non sina be ka kino be ma ka bado ma nyamu sana son ma mo se wo mi so so non sina ga tem pou sete mindi sa ma be sen so ma so mi en son sa kana be na na ki wo do do ka ki wo do do ka da sa

0: Garo mbira gya be yibete ya inti mo basoka alla mosnin na kagia kura garo baga san be kas ke bi mobo kaga be non kien oda non kien te tama be daga san tire nu ka kabi yem bukata be ke bi ba mo ke wu ro be so so kada ka be kien obina yemi kaga sisi na so be nda baro be no sia Benen nukurum da baro bambira gya so kura wi besente nyirong bankoko vo mi adwa da yin o so bo so bi o ma wa gya yega san be sa baka be mi tonko bo nyinamo besen binen temon basika confederation syndicale kasage be gina bamiro ka son so ba soka aspirant be mbukuro bo bakura mi pa wa ka gena meso mbe be basan ba gina son so me son boko be boko be duke ban san bo be benen tem patrou son kobo yen da baro ma wa mi yemi ka ga sisi ambira gya so ko be nosia Nigerian Timoma baby basan bin son koroban bankoko ba no bagia bata yara to ye bama yara bane bi ka san bin son ko yero Nigeria de bin son mu ye ka san ka Afrique du Sud son tim bane boko yonna ye ka ma dariri ski ma eno besen da baro bambira ya awa miro bisibo da baro yina mo gison bo tenewi ino sa boko mu ne o ka ye kisi ba no son ni ne se ro David Tamazimia bo mo so ko toto ko mini isu sima kaso ni so adaki FM Nottingham. Gia asuma baka be igbete ka intimo basuka almusnin ka kakura me garo gamian tenkan kera pro ami bagada buka be non kino insa be kio biu ba ma soro so yega san kio ura mbira ya to yinsu aso yega san tirinu ka kabido do ka nyimbuka tabamo yeba bada babe kino ko ami Uwe saka gunu ilundro muna kura mwane bila yekuro ya kura muna mungkasi sina.
1: Bukwe, buka keo bi mbaba, sonu dira, kwa uma kebe benu gudura siya, yega dira, benyi kwa tipa sukumo, ONG, al-musilini, bako kaikuwa, baga garu wa ben keo bibu, ke diru nyanu dawa. Nyanda binu, yega wa kebe benu mbaya, sanda benu tre borunu, se treni buko yore, se kranyo, se bike, yekuro, babinu mbaya wa. Azizu gingre, Wesa ben yigbate basokmo ONG al-muslimin yempehidam
2: te bibu nguno gunsaga omi sabi tirenu bonoku asa kediru irundi sheka kediru na batia yega san kaeba adwaz ba sakba kabik ba yibade ibaraka kediru sonoku yera sabi bonoku kedinendi sasua sagwa gwa de tombunye miyendu kediru ba yire kuruso ma nga turade tombu unobun saka nga ingobi doro kuka gobi dide potong suba nobati aka kaga gobi e katme aka jiri
1: galon ke de piumi meba menna sanda unsinambu sanda dregeba senda kebi umbaba kama kebi benti beba sana kebi umbaba mbiragia basi ya rokuwa
3: amena haka mene me nugudoba nugudoba nugudoba nama wene gimo and why non big army han nine wide egg behind garu mini behind kid your han nine wide non big army behind kobi whom tiru bonoqua kashagi yoko yare hakobi yanukuru han nine wide non big army wala nama guha kanamo yo ni how got napuru guha wien dugu korwa
4: to no doba gaman kami wala na guha sia gaon temo ha guha sia domi ga hari heri gusonaga hunye na wea gaon temo ha we do kwa no behind kobi yanuka sa kanamo guson en dubu wasia Miba wunya baga yakwa gusun endu gwa ya kuma gusun de behem bibe ho wi doro yai
1: nyane nuga baga ko pa garon kediri so bugwa wu ma yari bambe bora gaba mu yenkara garon suno kama bale mam bakwa
5: ka alhamdulillah allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad sallallahu alaihi wa sallama asrama miro bisu sa siara behem miro bisu be baga ho nyane ni nawa gusun bi abarka doke ba gusun ga ben sonu gusada yeba gire ka ha le heri koro ne ba e kama sa gusun be ko ayan kere de mo so
6: ta siara de be ba go de ma e pare tin ya me ga sana ko sa no mo keo diru keo diru za ba pa anji na ma danji u bara yai sa kana mo gusun de danji u baga bu yai mini be bo tin para poro gusun de bu yai gusun de be e ma wa mini gu ibe so bi mo ba iga bu wa mo keo dine ka biru wura mo be go be so bi bu ka no ma ben shomuru wa usada sama ben ti kana mo be so ho gu yande ya be won gu gu ya so ho
1: sanga ya sia mo batre suru ha mini gu wi so kra ne yira keo bibu bogo keo wura gisonge
0: Mbeka nukumu ni FM nonsinange tempo sede mindi ikbiate tama enti mwa basoka npinde kama agi ansina ka menon

0: nwaanwaara mi ye ba kibu ka ta oko eba so abura me bo me me ho be hen arrondissement ba ho zama anfo be hen gbengbe ren te ho kon be ken arrondissement ton a ni po ga wa te sanu sanu ga be hese ya be hati ka sai famu ba ha no akwa bo ga ani pun gban ko na arrondissement ba ho ba ne bo ga da wo lo ge ye me ga ha bo na bo hon no ya ka de ma yugo de be hen mare bu bitani go kana kam ma mare buton wa man gay zama ba ba to muda mi ba wa ba ma tire mo bi go ba man ko ba won wo ka no mo ra vi pon sero ka se pe sero ko de bi go ma tire mo
1: iri ya sozi me wa da bi nu wa mare bu mbira gya ama ba go ga te ni kuro wa
0: wa hala ga wa to me zama an fo ba he mare bu kuro bu ga da mi won ha n se go mu aya ga da mi no ba ma yin nu ton ga na ga ya ton yin na ba na win duro yin hin gere on gere mo onke windro awon yin ago gere yen biro bengo ma nyino ba ma ton wi ma nyino maga he yi ama gura tu hia be ka wene kwa mi di agura ga suru itamo ana aronji suma tu hia ma gura mo minzi a anipun gban kogo go yen procedure mo ye bi ba bi nga wudu ma wi ma tire go ga fara ko to we be he mare bu mi go se gura ahun mo ton ga yin na gai maron ti ga yin na koko kajika jia marebu mi katamino bitani ga wa amaro tiri onso aho bitani ga wa akato atamaye onso aho ama proje ibe baso aburam kama hunture zama babe he ha se abaka ha somio kabeba ha safa mbanti ko besobiato zama te ma bimo mo wa amaro tiri mo kagiro ami manyiro nwa nwaro ho
1: oni je mpine gibu benugido yeson bakuna so asure kuna yete yugo igbedu yi arosmaga arosma mehumbuga tumujira banaka buga kwembuga ben yisi duge ravipu ho mupemuga tiri nuha tonun tiri nkuru buniwa
2: FM Northland
3: binen nukuru nda baro bambira gya soko kura wi besente nyirong banko ka rumia dwa danyi gya azuma baka o sobowa so bi o ma wa yika san yigbe doduka ninuka son kobo nyina binen temo yem bukuro bo kasa ge be gina bamiro ka son soe basoka aspira baba ki o son simon bamiro ka gina son soe yem bukuro bo bi ba kura mi ka tenyi ka bebe ka tenyi ro pa obo ka gina anda ma mera yiba ka simon yika san buwa bam ye bamiro ka puna doke meson tombe bebe ba san ba gina son soe meson bamiro ka doduke ku ka be ne sina buka gwasia bikasa besan binente mo ngasa batule ton batule son ko banka be nyewe me benti batule son ko ba yakuma san me son wonka daka ka urama me son kio kio urabo ka daka ka urama banna san be bo ma benti ro moesia to yen so aso baka kura bela mi kapa wo baka genna ka wi besan tenyiro to ben me no en so aso wi besan tenyiro ma be no mo odia une to ton bebe ndabiru taboya yan kuro sanu sanu me son bube son so adomi besan ko ikara kumboro to yen so aso okia une bebe ko do piko piko bebe basan ba big ba na gbia ba son so sa won nora yiruka wakura nobu ka wakura nobu ka inendi bembira gya bia boku ka gina tore fiko fiko pa bana na banse be somo ndomi wingire so une mosomboko ma ka be son so yansa de mesombara na eko yilo bugina be garasa ko sia awo boko gina meria une bahami ni banon son so bara gina be son so awon itasun sia a ki o son simo to yeba boko gina mere yem biro pabu ma mere ya to ya ki o son si won itam biro nyente ya doba ya trois et quatre en ki o son si mo be cinq et dia so ba ma mere a men biro pabu se mere won ya mo pa yenti pabu ma en bira gya ba ben la kre gosi amikia pabu se mere bo se tombe son so awa miro bisu me ka six na sa da baro no abe le matinal gi won bira gya nti mena mikun san ye yi bira tia se ka ten ke dira bira gya pa so be no sia wi sina sa po wi san o ke bi pi binun ge won no gi Ginteru daroba won suru no bayine so sama mi son no bayine o to yira to yo ma yira o bi o tire bonu bi mbansina kira ni no wa besen tinka no so sanda besen tinka wakura ine wakura yirwe so o be tire bonu mo se atire boni o ma be mo se o ne to wi la kre kwa gbasara no wa besen ke dirun biragia sanda ke dirun no no ba tia se ba to ba so ka sion cm de biragia an de me bi ba wa besen ke dirun pi bi ni biragia yem bukrobo bi ba ke dia ne ne to tara ma ka se wasara ne do mi ben dabiru baran ka antetiru baranga antetiru tu kwa kwa de ma sa eso ba ke dia son simo tsegun ba antetiru dato buga ka metri po wa buga ke o son si pa bibe be ka metibe bo donne ko ka ma sa mo pa de ma yara sa wasara ye ka san ke bibe mbiragia to yen so aso ni nya ma we ne wik be ba ma ba ye san si pe so

ma we ne when we are san a kio diru kio son si so atemo antetiru ya turu kwa o me de te asan a ma san ke diru no ba ti anene ye so aso ba ye san si pe me son so a ye ka san wa sa do do ga de me son bo se ru yanka bibun gra sa ba gra san bira kia tan ka be wa sa san kan ka be biru wo se mo to ye ba ka ye san si me son kwa sa ne su ka be bonoko sako yi biratia kpaso kura besen sina sako wi besen tinka ten minuti mbira gare muna kpaso be no sia winti uma so wagin teru da misi wo so wa wi wi uma san kura wing bank kwa mbira gya wi sina sako wi uma san o carbon tem gare muna ka ten minuti gare muna wi kura mi pa wabuka gena ben gena so aso bana to ibaba na gire baka sin te sina ya e ga sa meso mboko ko kare ko besen tem benen tinka gabon tem meso besen bron tako ka danso si Bingi non so aso bama ne beba beba son ko dodo kanu bani gosa miso ngwene bebu no makena den ten yeka san gbe ko ngare wa yeka san ka ya sebro ngare wa yeka san ka kyo din ngare wa benti boko ben la kare wesi amikia kama yeka san besen don bo yeska besen ti mo ka ko masa dan trike yeka san mo minika kama ka no miaba na mo amembiru yim yen deni muso to bane yim bela gya boko ma besen boko ma ben boko ma busi kina miki akpa besi kasa nyenu bela gya mason takoka dan susi an wa miro bisi wo besi kasa besen binen nukunda baro ban bela gya men nonami ten tukunda baro ban bela gya nusa FM Nusina tukunda baro bambira gya soko kula Nigerian temo paso be no sia be son koro bang bang koko ta so yara gya asuma bo monsuru no be ni so sama mi son wo kula tia bane be be e son bin a son koro bang bang koko yega san Nigerian tende be ka Afrique du Sud tem bane yega san so ma dotu ga boran dotu ga be bo gina nyuna babo baga ma se dari be ga yasan si so pe so in yawe be san da baro bambira gya sabe no sia yega san ton wo temi ma ka a wasan gare do yega Afrique du Sud ting biragia bibi wasan ba wasan gare da mikia bakura ndo no bu mo ba la kare pinu mo do mi bibi wasan Afrique du Sud bibu mbabe no ni son ba yega san ben kaso do do gaso to ana mam de ma ben bi Nigeria tengibu ba gogun mo isi o mi Afrique du Sud biragia pa bu kasan yega san Nigeria bibu pro bu ka be gwasa ma Nigeria temo to mi ben gwasara tade bana yembiro gana tengia benti bana gogun mo isi abu ka bibu mo uma ben bira ben wo to yin so aso abi ba ka yesan sik pe so bane be Nigeria tengibu bane kam mo ya sanse yi ka ba so ami kum mo ka san bim broni ba mo kam mo ka so anyi na ama be ba ma wuri ya ka san bim bank koko san da asan bim sinasapo ye de son kro bank bank koko a yin son koroa ugo me yin son ko bia o ma son o menno ku ka bi da Afrique du Sud mbira gya ume waruga ku ka bi da ka bim bank koko nyi siru bim bim ba ma wuri ya banke no ti asan se bi ba san Afrique du Sud burugo bu bu ma ko kariko yi ka san wasara de mesun and san nan simon yi ka san ton wote mi mi ada ada wura ma bani ka kun nan mesun no kam yi ka ma san bi ba dariri ya sara bi mesun ta ka ko ramo Afrique du Sud mbira gya bu ton be bu akpa ma be siri ya sare ya yi ma ka be wene ba be di ya an wa miro bi siwo mi sa dabaro eno abe kawo dabaro gibo mbira gya ndi sane suka ba bonoko minamikum sanka ma dabaro do wusa so ma kura algerin biragia kwaso ma be nosia me be algerin tem buklo bu kama emirat arab unin tem buklo bu no sina seroria doa no sina te te ma doa be algeri gium tem buklo bu baneto be ban di kama san be emirat arab unin bane broni be ma san be ma ka emirat arab unin tem buklo bu tem bane be buko gine nyona be buko gine nyona do mi be bala kre kwa mi be be basan emirat tem emirat arab unin buklo bu mi ben tem ya dua kro an de menon sina serota no pa an de men mi don dans son mina nous nous sommes en temps soit bien gagné soit bonne malin timon bakura mito miya da yakura yang wore libin tengiama mina ma sudan tengiama mina ma to soit soit bibane bibaram bibe la kre kwa mi biba no doge pro en demain ya 100 kilos to ibane yang wene yang 100 mais to bebu ma pou skina sina pa bo busiku bua mesum ben passe gino soit soit mesum boko kasuma ko sina anwa miro biso mais yeka ira minamikum
sanka gika sante tukun da baro ba virgo mon so kura gamin tema gamin tema gambin tema paso be no se ayanda yan kwa won suru ba kura yiru se yen son nobo boko be tenyiru bun teteto tenyiru bun tete bo ma to min so aso ba sa gosa yen gwene bibi ba san sina won nobo boko pe mo da obin tire oyi yan ten da yan kwa won suru wo kura tia se sa yen son itandin ka yen son wo kura ne gire ne sa ye gika san bibi ba san sina sina il va sans bamba banuki pour que même au carré qu'au bouddha kura bin commission électorale indépendante il y a sans yigbe son koyete tara tete bangay munane gambin tengia pa obin tire oyi anda ma mena wi wi kina sans obano son adama baro o mawuro o banu itase o bine sans obano itase ki yem biro wi bi basan wi bi basoka wi wi ka ban mero nisinu mo basoka o sainu dabo winti o ma banu bine sans o sans sinamo awa miro misiru me yekajira miro minamikum dasika bon da baro bambira gya so kura sinande obem banon dia iba so komi bin dari dari gurum tg kasigi gando gibo ba banon so yin so aso ba be dari guru gibo bin pg gibo ba sigi gando di bi yiru bankia ba kwasi nimbire kama gesubanta gan gesubani nimbire kama yarang karaku no bora gibo ba ma banon so ma bagina waita nura ma biro base da ba tiro bitu so ma be Gesubani gibu de yara gibule mabe yara gibu ba gesubani de PSG gibu ba gesuba yara gibu di bi titabi ba kemba dokema yara gibu ba kwasa inne gesubani gibu ba doke innema yara gibu ba kwasa ba kemba doke ita anwa miro bisi ome ka yara minamikum bangbeka nuku mi ba ma ba no dianga so asure ba toka tournoi de fraternité be pe daro gibo kama kosu gibo ba daba nyinami gian ma be pe daro gibo e kosu gibo ba pe daro di bi yiru tia be pe daro gibo ba ba pe ba kosia be sen andunya ngo ne ba no dian e ba ma so monton kro mbi ba bi la gia be bi ba san ba won nyen du tura ba ma ba no so gian be ba no ita danku ye ba so be sen benente ka polonte be ba daba ko na so re na mi ma polonte ya be sen tin di be sen bi entendi bu inne tia sa kya sa kosia awa miro bisibu da baro yana mo gison butelin ka ba bonoko men no nami amasuka se ya ina noko ba yawasi ya baka bangari ya sakwa butinda baro biso na be no sia me yigbe teta enti mo basoka almushnin ka gi akura garo mbira gi akpa ko sana bibi basan ki o bibu mobo tuka be somi ka be tire nu ka ka bi yembukata mon ka bosaki nu e bike bibi mo ka ki oda tabe bono kwa ki baba na gi je basan mo mo ko kare ko bi pro u pe o ki oda kwa bi basan sia ngu ko ko so wena wi inundro wi akura mi kya imano ame so nda baro eta kasisi na binen nuku nda baro bambira gya sakura wi besen tenyirong banko ko masabe no sia me gya wi bi pasa ba besen binen temo baka son ko bo nyino yem bukrobo kasa ge bi kasa bi ba besen bi amiro ga gina son so e baka kyo son sima besen ke dia so yem bukrobo bakura mi pa bo ka gen na me son besen bi me son be besen bi amiro ka do to ko ka tombe son so banka de be nye we ban sa binen tem batule son ko bo to yin so so baka sia mi bi besen bi amiro kama be no mo di ya mane boko boko da boko be son so afiko fiko domi besen go bikaro besen dam kun gina kpa fiko fiko ya boko be son so ami me kama ka sisina sa be no sia Nigeria ntengia sa be no sia ben bang ben son kro bang bang koko ba gina to yara to ye ba ma yara ba ne be ga Afrique du Sud tem boko gina yaka sa ben so man bira gia boko gina ni nyona domi be ba la kre kwa yaka sa ben Nigeria ntem bibu man kire kama to mo tem bibu be ba sa ba wasan gari da de kariru da Afrique du Sud tema ban do no mo be be ba sa Afrique du Sud tem bibu ba be no son wa yaka sa ben ka so do ga yaba mo en so aso ba ka ya san si me son so an wa mi ro bi so da ba ina ga ba no kwa me na mi kun wi ino sa boko wi o ekis ba no mo ikanen non non ne toto gon ibane so go siro David tamuzime umwa kwa se so ngota baro be

0: Benke di tebasoka eko franco arab sheyat yeka wan gamian biragia bim buklu ke di tembuko birabak beba mine buka miro bisibu nosia me ba benke di run kono so kenya ya anda ma mera benke di pibum biragia ke di non ci cp ce 1 ce 2 cm ka cm 2 pro ba ke di timomi ko ima pen suzi mi pe ben bibun ni samwa ma san ke bi ko aka kiana won bi asa bi mo ko re kiana won ke won bi o ke oko ke di tembiragia to ka goige mon ka ko sa fanda se indin ka ke non ne se gira iba ko ase de to gwewite ka mo ko se aiga san foto tena ka nobo ama ka pian ka biwi ni siru wen guye ngo biye ma yoro mi ye foto ita sama ke diru non no bundi ba so ka sem ka sem de gira igwe wi ka ko se bi mbira gira gi son ke ngro nso aso foto wira te ta ma yira ama pian ka wi ni siru wen ka ma yoro foto ita ma san ke obi po me ka yira mi na mi kun ye ka ma san ke bi o sa ka ne mbira gira bendi non gbi ka ka yiru se ba so ka 6e ka 5e to yema yengobi ta yaro mi foto wene ka nobu ama pian ka binyi siru wen mo san ke bi po benke di tembira gya foto ine ya mo akosia mi benke di tembira mi ka ba ma ariru mo mi ba bi be mo mo san un uwe wu tu kundi to un nye mi ko da osina san da enton kro gya ka enton dro gya ba e mo bira gya bibi ba ma san ba mo mo bi ka san bibi ba won mo de bi de won no ba inendi nka won wokura no bu ka tia girei ben kedite franco arabe sheyata kagase ma mi gamion ben go bira ba suka bason ben kedi ba ka ose je gamion yen ben kedi ba ka tem ba ko ama yi ka san ma bibi ba san boko ba boko sina ben interna mi yi ma yen go bi ka yaro mi de foto unobu kawata kanobu ka se mo besaki anwa miro bisibu me ka jirami ama ka da baro no yan kirime ka kyan kan kraf ndamba yiritare atario kam tia noba tia noba ine noba yiru ita noba ine tia noba ine tia katon tukubaram 01 69 73 91 91 ugume ko ima kentare kam tia Nobatia inne yiru noba inne nobatia noba inne tia noba yiru 01 64 29 69 17 Ume kwe ma kpentare kam tia noba inne nobatia yiru noba yiru noba ita noba ita noba ita kpam 01 96 27 78 88 Benke di tembukro basoka Suleiman Mohamed Aluruna wiyo kireti na maduke wiyo ne sube eme nonsia takara ta suinge gya bi nansunon garon sunon sa garon gudarondi sa regisika sa garon gudarondi takoro sa garon gudarondi ka toko Frederic delege gulo sa garon gudarondi tambia bakpe mami buka miro bisu siara buka tobri sa eso bing sunon be nansunon garon sunon uka gani sonon uda bwen pa mbeda gya bebe wi ken udo duka kwa iwi nyonsiri yenso aso bakpe mami buka miro bisu tobri buka besira bebe ken udo duka kwa sanda garon batombu kuro yinkpa ika ule bakpuro iwi ben fo no ya iga man san garon bika buklo kuro bebe tobra beka kinu bema ka miro bisu iga san mete bu biba san bakia udo duka dromo yemba yemba kaka bukuro biben fo no garon mare bukuro garon mare bukuro yenton kuro ton drobe mbebe duari ika san mare ga wensian tombe kuro be ton kuro ton drobe kuro biben fo no ika san gando pabi yemba kaka bukuro bebe tora be kakin gusono be wansini adanso siya ika mansan gudarun bosere kuro bwenge so ibeben fo no asamble ninu wa garo wami yemba kaka bukuro bebe duari ika san ma afa beba wan garo be afa be pro be ba sira be ka be kanaro gusuno be wan sina dan sosi kama san katoliki ban yi gbero pro yim baka gabo garo be ben fono yi be yin kandite yim baka gabo ka be pasteur be pro be ba sira be ka kino gusuno be wan sina dan sosi assemblée de dieu yim bokro bokro ba be ka be yin san be pro be ba sira menan be ba ma wan yim baka gabo pro garo be bebe to bra beka kino gusuno be wan sina dan sosi ya bose ni no de be wan garo pro yim baka gabo pro be ba sira angwa me bin prate ita yira takate ita yira bidage gya inusa menamiko
1: ye yen men kwa yen men dira goni baso serebu goni ya futuru fururu yen swa sora nyina sina tabe mbano diaye yada mayaka wurama ya turo mi buyenguru goberu nguye e so sasoka final ka goni ya be nyina elefam bano tesubu ka kere kwa kom bano tesubira boko final yen bano tesu nyina sina tabe mbano teho yiru bakarumi da yen swa mbira miya be mbano teho yiru bakatita wa nyamiya tomi boko kisa dura kwa butepe yari bura bura ntona pane bano yendu gobi dara watawa dege dege ima be dembe kosi neni be daka e buragibu ba bano yendu buwa buka sisanya bane be keke gibu kakopunu gibu kono boko mikiandia ikobe ikona duya kono boko ge kaha bengiam be nasu gibu be ma sa kono pi u mikiandia ya ha bendu yeru mikiandia ikona du maba ure bane ibe gemo ide indra watay neni indra watay neni kosi yu wasara yuwa yu sanoko bano yendu buso bagunga kosi yu wasara mo ibe gokai kondra watay neni kwa yendu buwa buka sisanya yelawi bagudu gurumugu kwa yu ben tombe ba bano dian ekpare baga kwe mamini boka beno siya bekuro bebe la bano mbura kanza atondro hele tonkuro bibukuro ya kayen gege ka gibu bengbraka ten gira ngira sinane ten gibu kuro ina sinatabe mbano teha yirumi asipite yeni batule wono aike indano boka tia suno bende nso kura yiru yenyo kankoba ne dede ibenu edisiya kadra wata dege dege sano kiro benu shumya ya kadaso burani anda bano teha uti akin pati sasa sese ya kwatu kawotu unya suda suwa beke kwa kwa mbano taso be kabe ina elefam mbano taso ute bengi kuka norawe nengi madi ya bano mbano yetu saka nanayeko akuma akadu nanaye gibu nguru soni awendara watasu ambo ina sinatabi mbano taso yiru bakarmi.

0: brute ni brando batro sonko go wa winkro ura feri dore yira bara na banu sonya sia wumi banu sonya sia migum maubia odami o diru moa mauma feri moa me winkro ko na winkia ruba dore ma wika feri enye ruba no sina wintiti wiko wingo idoke buka feri esome bayankasa meuki winkro sirira na winkia ruba te yamigum ma ogwe idoke ba feri eson wa mama dete ho ba feri enson ko ba wirugo yira unkore igwasira uda usoroko bude nwuma yo wura yira udema tirete tara son sime banu nsuyasi ya wumi gum ba tirete koruka ba ma nu nsuyasi e wumi ma wura wura ma o we mi ojiru ma onu ndema wura eto wane wami anara feri mwa na ma ison wa kanen gobi nwe bara ne bugo ma nsuyasi mo mini yira de na feri mwa ba ma ba ne na ma ma we be nwu mi ni me na gobi na duke mi gum amanen gobi wesiama wiwi feri mo ne awo une menen dam yana raka nen diru bara migum wa na ne aki ma son wa sama nu sinawa une ne nan daraga mu ko nu wesia yen so na ra ne yan kuwa bwen bwen kun mi sora wiwi di temo ka wiwi kin ra feri haya ko bagena ban nu sine ira gluten savi ke mu tombe ngora gembo
1: Angwa buteni fagi saga suseko ka sina yira mikun ima akpenika sokuma kwe peni kankraf ndamba yiritare tia ekam tia yiru noba ine ita kam noba yiru noba tia noba yiru yiru 01 29 30 76 72 ume kwe ima akpenitare kam tia noba ine noba tia ine yiru tia noba yiru nobu noba ine 01 96 42 17 59 Saben sokurumara.
2: Kurando.
3: Gracias.
2: Hola.
3: Dauda, ¿qué haces tú aquí?
2: Dauda.
3: Ah.
2: ¿Andas sugaro gibu?
3: Wagwa kwando.
2: To afai muro.
3: Batteries
2: on ko game mo. Kamwana asuga gibu to.
1: Anda sakuna.
4: Danso.
1: Oh, bazan pa yiro.
4: Ibado.
1: Alafia wa.
4: Anda nan kwa jwe.
1: Ubado nuno ame.
2: Prefe ala yira gibu.
4: Ya babado.
1: To ya wa suga fagida.
4: Ano danso.
1: Mm.
4: Ki wi wi fe mo ke mono.
1: Mina ya.
4: Eh, yo no lo ka bije ma.
1: Mm.
4: Ki ya ya ko kwen ko.
1: Sa sira.
4: Yo de ko kwe jwe.
1: Oh.
4: Abu hi hi hi win ke mo.
1: A yira gibu tori.
4: Balo ho.
2: Ala kuna.
5: Ala kande.
2: Ala fia. Bubu. Abado.
5: Nangu.
2: Awon wa won yo.
5: A fa gi yo gemo ya.
2: Fa gi gemo.
5: Ha ya gi gemo.
2: To ga wena.
1: Ana sakuna.
6: Mm, la fia ba ga se.
1: Oh, mona ba don soka.
6: La dan karimo la son tu.
1: Ana yira son tu gala dan.
2: Kurando.
7: Alavia.
2: Na yera mi.
7: Oh, bega sagiru.
2: Oh.
7: David ya mi sa pele to beni.
2: David ya na pele gibo.
7: Ba gbado pro.
2: Tawo gama. Awon wa won yo.
7: Wi di mo me.
2: Oh.
7: Bu mo jira o wi shin di wi nena mi o.
2: Aha.
7: Oh.
2: Mana on gemo.
7: Eun ge mo ju ju ju ne ne o
2: to ga wa
7: o bu ga me no sino
2: a pe be gi bu to e
7: ba go no
1: ana sa kuna
8: kwando
1: alafia mo na ba no soka
8: oh benoit mi se ga nti bu pa
1: benoit
8: nam
1: ana yira se ga nti bu pa o ga
8: ta alafia mo
1: to su da su ga fa gida
8: ano mo
1: mm
8: ba ti so ko ni ge mo
1: nge mo
8: Gemo.
2: Ala kuna.
9: Ala fia.
2: Hmm. Aun. Ati tu hiyo.
9: Mana. Bello ame kesi banta kandi.
2: Bell.
9: Bello.
2: Bello.
9: Oh.
2: Ana kesi banta kagi bo.
9: Tugu sana sela.
2: Tao. Yemo na behem fa yewa.
9: Nta. Bakwa shamko. Kuhungo kahua di tekme. Wini na gwe mo kora usama na. Ungwe mo. Umamo, we go for him.
2: Ben, what a game?
9: Eh?
2: Toga mobile ho agese banta ga gbo toy.
1: Anasa kuna.
10: Alo ito ando.
1: Alafia mona banon soka.
10: Oh.
1: Mona banon soka. Oh, mona banon soka.
10: Eh?
1: Mona banon soka.
10: Yo te dia ngan.
1: Ana ya ngao.
10: Oh, are ina waya.
1: Oh.
10: I'm going to go to the game.
2: Kurando. Alafia. Wello.
11: Go Smithy. Nam.
2: Anna Yinagibo. Abraham Fire Noah. To Yemon I was in a.
11: Very
2: good game. Menama. Talk, I'm a go Smithy. Ah, Yinagibo boss here. Safora. Agurando.
10: Alabia.
2: Anayera mi.
10: Yabado.
2: Kama.
10: Alabi mujanya tere tere kare ntwa ya wari ni wone ko kura ri ni yam.
2: Ana sere kare gibo.
10: Sere kare muado.
2: Ta kama. Awan wa wo. Ya
10: kura tin yeri biye me.
2: Eh?
10: Kira ya kura tin yeri biye.
2: Ba he kya gere mi.
10: Enya tin yo ni sere biye u di ko on.
2: Un sere gi kun gemo mi ta ho.
10: Un gemo.
2: Kama ra.
12: I'm going to go to the house. Abi toy na biyo
1: jobo. Do uno mo.
2: Kurando.
13: Malan David.
2: David.
13: Mama te pare.
2: Mama te pare.
13: Ben ko mo ade.
2: Sa guso mo siara.
13: Na na ya.
2: Oh.
13: Fergi una na de ya na na na nu ki.
2: Fergi una na mo.
13: Don bu kan sari.
2: Aha.
13: Ba un ko da bokura da bokura un ko bi un ya no un ko bi sia.
2: Oh. Ate pare gibu bosia. Kurando. Ana kuna.
14: Dara ngukari.
2: Ao.
14: Ai kani su
2: ni bengendi. Ana yaki pete gibu.
14: Yaki pete gibu abeto ra koro.
2: To sabe fo wura.
14: Ana mo.
2: Oh.
14: Bato so ku idana umma o hia.
2: Aha.
14: Menen damian nen di so ya kuno ga dimen ya.
2: Menama.
14: I'm going to go to the house.
2: Oh. Ana yara gibu.
13: Abia.
2: To afai muro.
13: Eh, tedaga batu soko diama.
2: Aha.
13: Eh, un gemo.
2: Kawena.
13: Ni di win damia okwa.
2: Ai yara gibu boya bia gunge.
13: Na ba beto ba ku.
2: Soko tonturo moa. Kurando.
15: Alasia.
2: Ana yara mi.
15: Alasia. Oh. Isakora ha sandinga peru.
2: Isakora.
15: Am.
2: Ana sinandinga peru gibu.
15: Baba
2: wa ro kuro. To afa e muro mi asa ton dago mi buteni.
15: Ya ya mara. the head and Buhana and Animal.
2: Aha.
15: When I went to Rubana, you know, you take so
2: much.
15: Oh, you know, you know, you buy it.
2: Oh,
15: yeah, you know, Umasina, and you go. Oh, you say, oh, you say, oh,
2: that
15: is some more.
2: So, hang any.
15: Let's walk for a man out to see the thing or no.
2: Mena di yiro ngimo.
15: Di yiro ngimo.
1: Di yiro ngimo.
15: Kapunda na nanu kamene.
2: To gawa. Asina negi bu boss ya.
1: To angwa mira bisi bu meson be sen fage gracia. Gison bu teni bibi basan ba sokuma ba ne wi san u o diru dirugi we nyenyiro ban be ba nyana win biro ba yero ton wakuru be ma nyana wi wi san metiru ki e bato son ko diru hayada be ma yero ton ba ti abira ge gandi to josefu be ma na sengu pian abira gandi mo mo kasisi na
2: ge ma wo pian abira gandi ton tenaga ito ba duma mi gon buteni ton tenaga iteso bin to mo ga no ga yiru bane wi diru mo wi a ogemo be wi ma diru luisa wi diru haya ha ma ton organo gatia ba nyora wimbiro nsoko da ga benyisa be bana di nyiro ogemmo we sabi agmare sa sigindi ale do guma sa mare gurundi laimi sa sinanden le manundi we tamosero lafia sa sigurundi belko kutu sa solendi azia paris sa gbangbaga minindi bia sabi dama sa serundi bonanero sa nyuga kaindi urukino fatao sa gesbanta gandi tabe isaac sa gansondi yaya sa bwanindi gawe sedu sa maregurundi ulukure sa bwen bergandi abu sa sikurundi lafia abdu wahab sa gerankarindi boni kabiru sa nyina dendi kamawi biomane sa birubendi biba butenega wi dinyiro nyora birami biba bane wi bidiru haya ha batule sonkoi wi a ogemo gwa ingwe bigia wi a urudua usaka saa nyoka kaindi dasamo isaga saa birondi kutokola saa gansondi lafia aliu saa sigurondi toru usman saa sontundi yaro nyagi saa darindi Mohamed Tepare wi sumaila darezi saa nyinandi Abdul le vainqueur saa nyinati amindi Simon Seko saa buwani temendi Musa Mama Jima saa gesubantakandi Karib Mohamed saa tebangurorundi Razak Isaka sa Berubandi, Felix Mansa sa Wana Dabundi, Sina Tasegi Uzero sa Taso Tase Marondi, Kamawi Gunukora, Bebe Babutene, Irikisi Kwendi, we diru haya kwa batru son kui, we are ugemo, belami tonga no gatia.
1: Tambe boku so bebe basamba sokuma gison boteni kabeba duma wo piandi anda mira gison boteni besaka wosena bengiro tajero mite ton wira kru sa sira miro bisibo beka no sinankino makwa sia azuma bu sankiro mbiragia

de bengi ubia se suru yukpanya alasan ki moko sali mbosero sa prakundi ka gbengbeka mindi sidi mbosero sa prakundi ka gbengbeka ndi sinka bwanindi gaba mustafa mbosero sa lokosa ka darindi jibril moriba mbosero sa prakundi dio mande mbosero sa prakuka nikin bela gandi tamba mbosero sa prakundi ka gamyandi mbosete atakpe aminka nuku sankru puka miro bisibu no sa mabengi ikabasoka bi ikabasoka miro wi kurabasoka alasan ki moko sa Saudato ma biwa Saudato so usero ko agian azuma baka wonsro no bene so sama mi son wakuratia ko ba no ba tian kboro so para ko wi Saudato ma doga sero ko ko taraiso won wi ra kru kanobu yo wi Saudato ko uka segu son so kura ba ma ne ngi son sibiti yiri wonsro no bene so sama mi son wakuratiro ya bago na na buwin sikruko para kun alfa bansika ko ba no ba itaya to de ma kan win adua ko so son itase noba itase ka son werose bako na na buma e kwame ben para kun go bira transao ko ba noba ita ka no ikamutina saka na won bebe wasa ba wi sa datu nyi bunu nja wa kan so pa gusu no manu soro mo ne ka jira mi ro bisi go bira ke kya mina mi ko

0: ka tɔnu ta ɖe sina ɔrɔ kɛ de kɔn leni ɛro sɔn ɛ.
1: Nɔ mɛ o se derike ana sakuna.
2: Sara fia mo.
1: Awɔ. Ana yɛlɛ bɔ yegi.
2: A bɛ sɔn seɛrɛ.
1: Ana ma se gani sɔɛnu wasɛrɛ.
2: Ah sa yi ni seɛrɛ a ye kulo ka hɔn sɔɔ hi kuwa.
1: Wi mba kɔ wi sugu woro kure ka wi sanna sugu fage di sugu. Ana sakuna woro kure.
3: Awɔ. Ɛ ka wɔɛ.
1: Awɔ.
3: Ɛ ka sɔn.
1: Awɔ.
3: Ɛ ma ka gani wɔɛ.
1: Awɔ. Awɔ. Wi zime bɔrɔ sumanu wi ti gbɛngbɛkɛ nkoso di ka wi sanna sugu fage ko. Sumanu ana sakuna.
4: Alafiya ana sakuna mi.
1: Awɔ.
4: Ana wɔhiyɛrɛ.
1: Awɔ.
4: Ana kookari.
1: Awɔ a bi sɔn seɛrɛ ma.
4: Tɔɔ yawɔ.
1: Yìí ma sɔmɛ ha ma kpɛ dɛ di yìí ma se ma sanu sanu pa fo ka bu tɛni bɛsɛ mu fa ki di yìí ma.
2: Kura n do.
1: Ɔ n ka so a.
2: N hakɛ se o.
1: Ɔ. Ana yɛrɛ kpɛ dɛ
2: gɛ. Tɔ kpɛ dɛ bɛ bɛ tɔra.
1: Sasiya. Tɔ gisɔn bu tɛni sama ka fa ki di mɔ wi nusa bukɔ wi anw a ma sini ban bere aja i ka bɛsɛ nɔ nɔmɔ toto ko yin bana sɔgɔ siri o David tamuzimɛ sɔgɔ gina dosa so ala ki pi ko kpaso nana so wura ma.

0: Toto Gumi, Kama, oui, Joseph Daubio, Sano Sano, oui, Sana, Soko Fagi, dit, des messages, trois guissons, pour Télindi. To, Sago, ma Yawasia, Bas, Gisson, Sagason, Tasungo, Bartemon, Tasco, Madame, Bagasabo, Mongasan, Maison, Yarason, Ting, Yasa, Lomo, Besang, Biaso, Minyan, Sana Battery, Yira, Dari, De Yikura, Yasabo, To Awa, Gregwit, Sagason, Gisson, Botini, Yiramikum, Soka, Besang, Gregwitor, Sokura, Wigina, Hoi, Sumano, Soko, Gariwen, Bagasabo. Mwen wam so gison ya san ta son bira gya muka biru wula mo
1: to gema David na sera biwa son so da ki kuro sa tobra sa sera fagi so ko kom ni kun ya san bu ne ke sinu amera ta son go gison ta son biru wula bo nan pene yigura ka dia ta ho ho biru wula mo nem bi bu ho me ne wasina ya san de tengirun pe bu ye ga dia ta so so hun yi ha ki mo ma tengiru mo pe mo no so hun yi ha ki mo to tengiru mo pa un ten kama ya ti mi ten kama ya ti ya pa ro humu pa ro hin ko bu so a de me me we ne so ko be hen ten de ni sina ta hu so ko hun gi a kwa sa ma en ko kare mo sa ye mu ya mo
0: ni sa so nyina na bi
1: ta nyina lu mi ko kare ya ko mi ko kare en ko mi ro nene nyina ro nene to ten kama ya ti sa momigumi yemme hunga wene huga edeni ina ta hugo kuka hunkua ira ka hunkume maka dia ta ka hunbirumu domi amera ma ten ta ten girumwa ma ta ka mo yam bigi ay ugo non dabinu me a heke ta hunbira ge ugo nunkua baga no iruna ne ten girun ho ma kwa ma ko kare ko maga on ta ka uga heta hugo yoga tuli kata wa uga ba ande ta ho kama won ta ga yanga ya humo won ta ga de mara ta ho ma done ama ten kama ga de ti ten paro ge ha mom ni gummi men wene suko sama ko karimo yem biragya ye ga dia ta ho su hum birumo do mi amera teme sa me lomo kan kan ta ho ye un so ho yem biru gya ba to mo buga ta ho ko nyagi nyagi barako ge hon ton sanu no dabia anki aye ge nyagi poroko tombago ne bun saramu mai hama yeme sanu ka tabinu ganu boko yanga bun san no tia ha to gina figo me kon kwen gire ko nyura me
0: to sabo ura ukure mbira gya anwa ye bisumano gira one gison taso muka biura mo mudo to yega dare yega san tem me gya tem mu ma me gison yembiro yega san soro ye bana taso kue yuka ma de men wene kama me wan biragya muna wingaye muna mai wasin
2: geba na sera biwa hun show dagi game pro go sey on yeme hun ta go ade gbe moten do be yeduna sege tenga girun ha bo show ka he ganna ma sege ho ba man ta hokun ko pi to ten we ba dago pro wo he ho he momi pam ten time ti mega dira ten behanta ho kwa gbumu ba ten an pia wa anta a shon kwa ku kwa dede ai ai ji wa npa ata he dure an ye dua we ti me nyiga an ye wumo an ye wumo se ho we are wo ma u choka ha mo u ye wa mo ti me nyiga ko gi ata he gan pia go ta he gi anyu a he o kan ta he nyu a he ta yo ma de wa ya ha ko fe ko ma wi ko ta he nu shon pa de wa ti me nyu a u ma yin ga u yin yin ga yin ma ta he wo bi u ra si ye wu mo mi hin ta ga an do wa yi re ten ga de ra be han ta ho po ga bi u ra ana mo
0: to ine tin lo ka de ma me hun ta ga me hun ja ho ga ta ra pro ka de ma ti ma sa yin ga mo un sa eso yi gru ti ma wa yin be ra mi ga
2: e yi gru a de de me yi gru a mi du a me kugun kugun yigo howe wuwame he hanye wumo kugo ta ho yen damwame kondo
0: to ini gian me bara wugwa ba maso kahia to gian ka gison sa e kama wene kama tia
2: kama
0: ko sira dwa to ma gian be maison ben gison adema ton tro taga mongo eta yiruko ton eta no mam to we gian be wugo kon damo adema wen ita ko men wen yiru ay mo nye giro ahagun yega dare isa ka ba ti melo mo
2: ba ye du na wa he bu ayin o ton owo bu npe o tra e ta igira ko ba benye egun ga ne mo iya shuka he de ga yo ko ba en ha mo en pe tra won eta sara ba be yin gan pa ti ma mi eton e ta wo mo itara ba de agun ti me ti me ga de a mi bi ye po ga gbe mo ma
0: yan pa ha ma he pe honori
2: eh gan pa ya ko jo so un pa ya ta wa awon re
0: e ma so me
3: ah
0: be non ba no
3: to a no to ha sera eh na ta ma be ha pa sa sa be sa me na mo na nge ko te no ye bigia ine a gio baka dia ta ho ka bi ro ti me ha lo mo yira ka dia de behem komera me bigia mi to ne na kin su ato ke no ko ne behem komera kanti
0: ananga sa me ananga
3: jo to yira ka ne behem komera amera gian me ha na ka soma mo ka ma me gi soru soru gian me ha ka te dema bana ka gemo kan me ba ka gihoemo debe wi suguru go kure na gero ma mta ho fae hamo an so gina buna ka gina tahuye mi bo tahuye gina boko teme bero ban teme bera po ka huko teme mo hun teme nge ya hi ka ha ban gina bu he so otori bo yaka huuka yaka hu gira tengira boko yaka huuko ban yaka huuka ban pa po da uka to te ko ma pe ne da sai ban da uka ban pa po so ka he yedu mam baka ka bu so ka he kama na an so ka he waka na boko ne so ko hola he ga no ma to maga do ka we ma na an so ka he ga dua na an so ka he ga dua bi ye so so ko ma boko ma to ko ma ti duge ya uti gwe minaka sira kpuru minaka ya heko kpuru ko e bu yo ga no ma ute ko ni so mama po he takaye te ye kpuru sai biru kwa ila ga ne be han komera te asu be baka takaye ye du to takaye mo ma te ko he ga do ho ko e so koro puta an ta ho du wan an takal sora an te ko he ga nyina o te bu ha to no te an ta ho du mo te ko ha ga wi ayi ahe ta ho doge te ban takaye mo ye ha to ko man kihi ngat un so on perimo un so on

0: munu mahokala banti mo una na kalendwe etagira na moni woge tahega kwa na ba hey rwondo na amazi to muna mata sone kwa angira galaga gwa yeme mena jena gira na taha ge biwan ate babili ate yi yiru ye sama duru bundi kataga gire yewu bate wu ate ne ada yo ya
1: I'm going to go to the house. Masakmiya sa tasu yurudia sogo ma ewa ko hunyi yira de mun gya ka be hembo hunyi yira
2: sa se amiro biso be ka swada ko nwe ka son swada ki sa mina sa se be ka no sidan kino ko ba ba son ka sa ki tin so aso ya yin ba kwa ya pa yin so aso sogo no kana sanda gison a sibiti yini gai wite sa ga sina ya ga sa tasu go baro te mon ba ga dariri ba ga sabo un ka sa me to sa ne ya ga son tin ye sa lo mo mi nyan sa na batre ye ya sabo un ka sa me de komiera to anwa gawite saka sina kison asibiti buteni yira mikum beba sa sokosia besa sokosia saka fagi do dogani kwa sandawi surako biagire sa ben

na bo mi mo ba sanu sanu sambe no se o me gani so nti ta sin sin mo sa so ko pantro se o ka sinande mi bira gya san ka do o sa o me lo sibo yin sa be hen ki son aspi son ten pona kiki yira mi gum ana sa yin sa so han ka gina do ha do sire e gera ba ka Emmanuel ba ban ka so pe mo sinande o ka so ko pantro se mi bira gya me na ba we pro win radio yi win troko pa in ka no me no sa gani so ni no sin sin mo lo sibo ko an so yi.

Deoba canodi, deoba canodi, tunduba canodi, mokis on a canodi, mona consuaturi, sabizizi. Now, would a gahara caramosa be by? By Bandura Suakwa no gim big and ungarim. Kusun Udo de Yako do you baraka? Surona Mwabu no way. Mora Kapuabu Bonoko, Panyama Ungonara Muriwa. Katambara meja odasha bisezi mure kashia shia shabibai bai bandura dunia mia bara yishi lukashu siwi ma dunia mia yishi lukashu bara nkwa shia bara nyayo wa papa nkwa ika ule basomo na mune nkeru shiara gomma rukuno piyo apa kashi yeruma nisara uikuna gomma faranyo shabibai tasiki bagiri nisara uikuna basingu nao tondura nkwa bimbora uikuna daru para kuruka mo kuruka wena nisara uikuna nyamareo saka tausipura ama nisara uikuna tando Muna kasiya siya sabi pai. Aswa kwa no sabi sisi. Mebara kaguna lugwe bakura kame wa kwe sabi pai. Kwa kuna imaru nisharo wii kuna kwa hon. Karamba siya re ya ule nisharo pai. Muna kasiya siya. Nigiwa banta unda abaru nuwa bara yengwe siya nukua. Kaibandura wende unka tabu tena ula yenga wa nukua. Ula ta unga wa nukua pao dani ya rufaba menna. Pao gama ronga rufaba menna pao kata unga wa nukua. Nyesere kuna biyo yiruma

0: sa sera merci au bébé son soirée qui radio nous sangre tempo c'était min demi sera ben non si asawa sinandio mira sama wa suku pantro sio sa gani soni dabagoga soni suku pantro sio ya wakina soni sinande mbira gya giso yira bugo ben soni te komi ngunde men wene behegibu ba wa sinande mbira gya ba wa suku pantro sin mbira gya Emmanuel Kavu sisi ana hakuna sinande mbira gya
1: Alafia sagaita gubare
0: sa sera to gira ugo gande amana ma daban kono gya suku pantro sio sa kuna birai
2: Alafia wa sagaita gubare birage gya seru so ya nayo no
0: ya wa mena suku gira turi Emmanuel Mindi usun son sinande bira gya mara ya usan sine bahura de mura ma suku pantro si gya Emmanuel beagerimo
1: ya wa abera kiso asibiti wondura iruka nyendaru gatia steso sawa me yesu no bene sim so kura iru irawe sinande so ngwe yabakina ita se owe so iru mokani so aso abera ki so asibiti ni ma sinande tuma ka tu me ke ke ba to ba karotimo ka tu me ke ba do ko tu se mo de me ga wele ka ma tu me ke ba de ma gusa ngwe sinande te me ku bena ye tani so aso abera we sinande so ngwe yabakina ita se yino Sandy Satuma sa sida kwa me dubu sege jibu bana ba lu dubu tusiamo amera kaopo igaru kibu kaopo besa kwa bo kwa sina nitimo ba kro amigo mo na ba wi ya okina ita se wi sa sina nisu mo ba wi tora ya ma durongo so darin tenzi wenzi ga wimbiru sano bu bana amigo mo wi ya okina ita se ba wi tora ba no siara ka wi do bi kwa gani so ti so aso yembiru ma amamera dubu sege jibu sana kiero kibu darim kwa minu
3: Siara, Amera hengi soge ngani giandi mini soba wudu mantorua suheka giso soni gia yoka nika saa domani sara gbisuko sara sanikwa sara gina kwetere domaruko ya biru wikiri sara domaruko kwe soweku sara domaruko uro yeru nti sara made sugbiko usome o ngani tora dua sama kisu soni luko musun soa wikia sude budehu soni banika alafia saye kwa gia ye mbiro gia okuru bali manna mwama wing kana luko waka wikivu Gusono sun saka ba ku asu sun ite ko su sara bani ko gusono sun be hen kana rumwa to

0: mini tomba nana kuru ibana bara ne boss ya amera ye hasana ite ngira kuru zayin son ya irin son kuru en kan sa bara ye sa an so za ya ran ni son ha son ya yu da ko sian he di di son kuro en sina me kuru ibana wa ba kun ko ba ne ba ben son bu gori ma to sina den ge ge ka dari tim da he gire da e dari tim za bori gendi ben durun osmo ka wiki bu bana dari tombu bana dabiru bangbara kanji tombana poet ingiandi juku wara baku keru zakwa bitingiandi kapikire gibu kuro banawa amin di sara ye kaka girimaru kapande gibu behagiwe baso wi kuro banawa ta hegire paraku ye kaha saso ye kasa sauru tingia saso wukana te kwaru kenu kwanu paraku tembo kwa ansua naye parakuti mboko dari temami komi geya boko seraru kibu bekuro banawa ta hegire be hegu be wa biro nikio subo kumpare ba pele tenso sontu pele nguraru woropo puro bekuro basi on banawa nigeria giandini e ha poso bosu kibu lesa nyaliba suya baleba bekuro basi beyisiru nan kwena suka bumanga farako zama ya na mini badabiya sinamba ma dabi so uni na gero mini ndabi ruka ben sinamba bana sa gusno siyara buru deni ko bay hosa do mini buka yo ko biti amba no ni kwakinu tera ko na ko biti amba so ni rako to re o mi o so ni ru da ko no ndi sansewa to da su behem bali man de ko so ndi maru kwa bali man min di sama min di sewa so ko da su behem ba sanu de ma wi sa so bu bukuru gbe ko sinande temo sora su uma window maruko ka be henton kuro bu bukuro sina de tin so nya o ko wi ma wi gi aku an wo ban kuro be nyinu sa kuro be biru ko sa minisi o ko hore nda so hem ba meru o mana sura suma wi yaru ne ko be he suma wi do maruko abi sa min di gera de min di adem be hen nya ko kiriki be hen do manu nyinu ko tengira imamma min di anu de turu ko wuru yeru wuru yeru yera ro ba giro me mia be hen de man sika behem sika do dabiru miya ba sika ye sa behem sika mi ye ka ha sinan den yari kuro ba mi ara wa an sare ko mi abara so yo bro sike ama an duniya e pin ate da saka kana mi ba wure wa ba wi ko no wura kaya wuro ru ko mi sa min di sewa ko da sina sika o wuro pero nen sika do sigoro yo gera wi yo gera u ha wa yo kina bi ko mbi we go na sina ye biro ya okina yiru se we wa we bi ogeram bi ya ma we sina we kama ne ntundo mara ya okina yiru se we ha ne ndebu o to me ka sa mi sa ba yiru mara oda ti we go na sina ba ka we yara kina ru ba ka we ya okina ru en sika o so ma da hodo maru ko sa mini se wa ko na nye ku ro we won ba mo ngbare ko ma na we si ro so ma na hodo maru ko sa mini ko re so ko wurawa kono sina kwaro sura ku sina se ko ozude fo ku ona ka be hegi be bana ngwa be henga ni so ru to ko khasi sino imamera za bulu di do bose bose ka ya sakiru e nyang kasara wa ihon ti ma do bose ka ya sa teke ki ahu sen sen ne miro kwaro ki bunti bana mi ta tingi andi me ka bu te ge ne ba se o do na ku so siara na manu siara mantira ta kamanna mantira ta manduke ke so mantira ta manduke ba to so te ta ma manduke sinande yari ba so na mante siara ye kon kamante to ra ku so kamantunda ko na kamantunda mante biru ki bu ye nwara na wa ku so ko ma man sa ka ba kuwa ko na ko man sa ka ba kuwa me mante ko ka te ibia de me ka we ni
1: ya mana sino ba mo so yi so a ho ba mo sinande tin to mu ka
0: to sinande tin to mu ye kon be kana ko ma te bara ko tera ko mbe kana o ye ka ha sinanden sonirwa sinanden ton bakaru gara ba ba tre ton bakaru o sinanden tombu ba mbiru ko yira ko re ba ima mera za ginte rundi minni so ba wudu wutorwa ba hanga ni ba han soni tin so aso ba be mba ba be nyan sonwa o nyenu sari ga ko so bia ba wuri so ru sawo minno na mo ko ka gawu so mi na mo nenti na wa so mi kana o do manno ba duke akuru na kusun siara sinande ntenzama na kana mo so wi ko ka dunwe ba bera ko puro Nima ukana mbao bikia awiye mweyo. Gani ye bikia, tonata bikia, miru bisira ata bikia. Ye ha miru bisiru mbina, kika. Wika sema kuro kunyera u bikia, awi kunyeru kenyo menomo. Umuku doba, nakin suka sunite kosu sara bani ka alafia. Doba lutu kuhem bawele kuro diyo. Ye bawele mwoka dimo, ye norobu. Uyariya ikako ko fitina kuro na kana mongo na yusu ye uka mi sakun wa kuro mongo na yusu ngawa behen wa yero inso yero inso kuro yen ka yen sa yen baro yen sa min ni nusu wa si kuro mongo na yusu ngin ni kara su so ni te ko su saraba ni ka la bien na siara
1: ya wala sa siara so sagai ta ko bare agwi ya wakina ite si ewu sa sirande so agwi yeran baro nwa ga yesu aso
2: ya emmanuel
1: na Oh, so, Zagai Tabai.
2: Among your kina, big you may to Amahua, the heavy hunting, my name, Igun, Magon, Regret, Oma, Mohun, Kara, Neve.
1: Oh, Yama, Yamara, Suno, Zagai Tabai, and Lumbia, Kobani, Hog, or Bank Gabagani, Bama, Mama, the Canabi.
0: Oh, then I won't be Kana. Banka Gani, and Yim Saria Batavi. Dariri ya dirabank mi abane bank mena yenye kom kanawa dariri a barara bawa kuson be soki tokea anwa bara nu dabi kuson be soki tokea tomate so ko ni tu be ti o babu suru pin anda go man so awori ma pade ma min na kwa so a na kana mo pin ni kurun sun kusia be bara ki bu soni ni sunu te na kuro bank pin gona man be ma do kenya babu suru so a mesoka wana gasokun gani uson sun unde bokura pos bawere no bo usun wageru no ba beria mesokun suka manu na no ibia wa yando be bank ba ne mi kuro do ma den tu be dio
1: ya wara sa si ara so
2: Daniel
1: bare
3: te ba go kore ba mi
1: bare sa so ara gi nam
2: Eh, nama anua wingere raso deba musiki wongu wansi kusisi mebuko ka ibe boso kwa usui gigugu na tenka wingere unane ilu ame kusira kuduro ame ame mbusa tenka hundi
1: eh, ya mwena ama mera wengere so sumo ana anosi ame ibusiga ibe boso kwa usui yoko sinadenka inge unana umjira iso ma ima kukaitu na mwena
0: to ira iso sa turumo amera behengi son soniru nji kosite toko du fiko yen so yen busukunu kun sine nu dankoi me yoko ka kora me ni mundo da yando o igwe boso ko buge sa ten tombun gosiru busukumo senanden gani yan sa tonturo gia yan sa senanden yali ba tona gia awo diga ha senanden manda kuro diga ha ne ya ba hen barute mi kuro ye senanden gani mo wato bawore musikeru soko suwa kwa suwa iwe boso kwa buge sui ye nson kwa baye so sagina gabu gosa bewa san yisang ton non dabu bewa kwa upara ha zaasi ye nundia hao baradubu ngari ya bewa kwa yengari kwa sa gabu muya muya bewa kwa yengari jidi nenti nensanu so nanke mutara mesanu kwa kadeide ruko soya yiso kwisupe yikuro sa sinya sinya figo gaba wa be baye noni do ye ma da ya san sina san ru mbira gia ye de be hemba police ba wa be ba ha ye ngu kibu o be hende man tombu ta so sa wa be no beri abenti sina enti ye igwe bo so ogun tombu ba police wi sa ye mbukuru sa ye ngari kwa ikura nworu mo de mene ikura toru mo de mene akude ma bo ye o nuki man tan mo ke gia bi da ta mo be mo ila ha be hem mo ando mbe nuki a kabehem ba meru sanoba nenu na mosa behem logotro bawa benti basimo migogo kan a yeni mansa ye ngara de mekari fiko ga ya duwa be ba pro anwa igbe ni ba mosoro saki bunye wo usura da husuin de ngari ngwe na sia na gerun mini sala ho won ka won be okwa na busiku be okwa na dari a soge won no yan ba yesun kwa mana ngwe ne suko ga hoku ga hoku dani yan tura sorum basa ngwe ne suko yen so aso o bayi kasa gobi kaso mbenu gya inye gani soniru gobi ya imam mera gani suru heyari suru yusufi para inye gani gobi kaho uko na gani suru heyari to gobi kaho gen so aso ye ngurun tin tombu sa gosa ama yangina sine o mamma ka ba merunti sangina entiru no wadu ke emmenwe ne ama sanan ka sanan nye isa suwa so san na ngariko suru yiru suru ita dani yo hedu
1: ya wara sa sera suru sogo kana so itere debe petro bani sogo kana suma sera bani tagobare asunro ame bira mi ya
2: nasira emmanuel amam ya wake
1: na tori bira mi ya
2: sogo ura sogo control sin bira gya ya ogon ogande iwa dabago gan kono ama
4: I'll see you.

yawara sa sera mero psiko emi no pe we le ma sera de dragia ya o tomaro kwa mi ko bena ten sera sa iti do usao

Ma ya o sabe Taba ko ga o sabe Taba ko ga inde sa Ba ga chi wu Musa je tabu ke Wo ko mo cha

0: mera mi si o sabe so pese amo beka kiro beka ma so adagi uyo ka eda ba ni samo su tempo si gira ku ya ga ke heba no buson ni em kuna hwe garo ke bibu mo bu banye na mo sa kyanti garo so benji bete tati mo al muslim na ya ne we ne yube ke o nyano bono ku abe ke bibe gin ayira babe nyane no bu be ya so agun irun dron da me mesin akosu ye no sia ni be sam be nan tenyero uma ka be meti gun kire ba be ba ko ka be ni se da we ngba sina gwa wa o ka be gen na me gun yen da baro ma wa mi Nigeria mbera agia mani bama aneto yesa tombobu ne bente nso aso abaso ma dodo gado Afrik du Sud mbera agia beba gumaga enoti asan beso nkora babia ba woda yesu amegia asuma baka asuma ayenda baro mwame ya iwa daba nisamo ni ngana asagbisi ya meyesu si makpasu asu niswa taki FM Nottingham Seven back pro so pese amo beka kiro beka masada ke u garo me so ko pe so kura be san da ba ni so pa so be no se ama igbe te tati mo ba mo al muslim ya ne ngwe ne be ke bi bo mo bo bu be e so mi ke o yen so aso mo ba ga ke bi bo de be nuno bu gosa garo nke diro mi gun mo ba be ke o nyaro no bu be ya ba ga nyani nwe bo nguro ru mo nwe sa gun iro ndro am bi are mi
1: Bukwin, buka ke obi mbaba, soro ndira, kwa uma kebe benu ngudurasia, yega dira, benyi kwa tipa sokumo, ONG, al musilini, bako kaye kuwa, baga garu wa ben ke obi bu, ke diru nyanu dawa. Nyanda binu, yewa kebe benu mbaya, sanda benu tre borunu, se treni buko yore, se kranyon, se bike, yekpuro, babinu mbaya wa. Azizu gingre, wesa benyi kwa tipa sokumo, ONG, al musilini, yempi hidam.
2: De bibu uno gunsaga wami sabe tirenu bonu kwa sa kediru irundi sheka kediru na batia yega san kayeba adwaz ba sakba kabiki ba yebare yebara ka kediru sonuko yem yeba yera sabe bonu kwa kedu nendi sa suwa sa gwa gwa de tombo nyemiendu kediru ba yere kuruso ma nga utura de tombo uno gunsaga nga yengobi doruko ka gobi dide potong suba no batia ka kaga gubie ka tnyaka diri
1: galon ke de piumi meba menna sanda uns nambu sanda dregeba senda ke bi umba aba kama ke benti beba san ke bi umba aba mbiragia basiaro kuwa
3: amena haga mene me nugudoba nugudoba nugudoba na ma wena igimo anwa ye non biga mi hana ye wari gbe hangaro mi behan ke de hana ye wari non biga mi ni behan ke bi hum ohun ti eru bon ko ka shagi ye ko igare ha ke bi unyan ko hana ye wari ye non biga mi wala na ma gu ho kana mo yo ni ha o ga na ko gu ho wi en dugu ko ro wa
4: to nugudoba ga mon kami wala na gu ho siara garon temo ha gu ho sia do mi ga ha ri heri gu so na ga hun ye na we ya garon temo ha we do ko wa mo behan ke bi unyan ko sa kana mo gu so en dubu ko sia mi ba wi ya ba ga Agusan hendu gue ya, kuma agusan ada behem bihe hawi doro yai.
1: Nyane nuga baga ko, pagarun kediri so, bugaru ma yari, bambi bora gawamu, yengkara, garun suno, kama bali mam, bakwa.
5: Ka alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama, asirama miro bisu sa siara, behem miro bisu bibaga hu nyani ni nawa, gusan bi albarka doke, kwa gusan waga ben sonu gusa ada. Yeba gire kaha alheri kuro, Neba e kama asa ugu sonwe kwa ayan kere demo
6: sukia siara debe ba go de ma e pare ten nyame ga sana ko sa no mo ke odiru zaba pa anji na ma danji u bara yai sa kana mo guso de danji u baga bu yai mi be bo ten para pro guso de bu yai guso de be ma wa mi ni gu ibe shobi mo ba iga bu wa mo ke odire ka biru wura mo be go be shobi bu ga no ma be shomuru gu wa usada sama ba ti kana mo be so ho gu yande ya be won gu gu gwa ya so
1: sanga ya sia mo Batre suru ham nikun wi son kran ne yira ke obibu boko ke owura gisonge
0: sa sera saka gun yirun dro soko wura ma gbengbega wo nukuru mi ni kun yesan radio no sina me no diro mi kun ma be yin peteta ti mo epine gi o ba ma na enwe na ebu ka bebe ba ma te no nge wuna na mo ka tire no dodo ka no nge wuna na mo se a ne bu gibu ka ma he sel daron disima ba bu wa bu ka be e fa de bu wa bu soma sire ko kare e ba e pro mo yesan ma nkere mare bu mbere agia tire no dodo ga waro so aso bi ojo bo hun agia da meme so yasia
7: gbangwan ko menin sew dan sma ba beno pro ka bebara to mo se be ma lu to dinwa arsmani bai pro so kama se beba ka maribu igbenu sonumo martiru kama wahinan so aso ka se gbangwan merum bon bigo bira on je en pine gibu basugusia se de ma on je en pine gibu cooperation sisum ben kuna e basuga redevabilite yera ya ma kuna ga ba basuga fosi fosi ya ma be kuna e borgabe yeson bakibu maribu dira amona bugunga martenu mo katenu ni tipro ni barako ravipu mbiragia menogeso wi sabi bata barikisu wi ha boba sewda no smasa no sisi unso ambansona ba meno esina
8: ong mpine kaga homo hena giho behem maribu mati em biteni ya hamo kato kada mare kurabu ka mare durabu miko ya proje ga mena tewe ka ha me de anwa agoma tire mo nga gero ama anwa anwa ro mi ye ba kibu ka ta oko e ba so abura me bo me me ho be hen arrondissement ba ho za ma anfo be hen gbengbe ga nte ho kon be ken arrondissement ton a ni po ga wa te sanu sanu ga be hese ya be hati ka sai famu ba ha no akwa boga anipung bankoro na arrondissement bai ho bane boga da wologia ye mega hambo na bo honno he ka de mayugo de behem marebu bitani go kan kam ma marebu tona wa man ga ye zama ba ba to muda mi ba ma ba ma tire mo biugo ba man ko ba won wo ka no mo ravi ponsero ka se pensero ko de biugo ma tire mo
7: iri ya sozi me wa da binu wa marebu mbira gya amana boga teni kuruwa
8: wa hala ga wa to me zama anfo abe marebu kurabu kadami on hansi gromo aya kadami no ba manyi no tonga na gaya tonyi no na bana winduru anyi hingire on geromo on ki winduru anwo anyi hina go gire yembiro bengo manyi no ba ma ton wi manyi no maga heyi ama gura tu hia be ka wene kwa mindi agura ga suru itamo ana aronji suma tu hia ma gura mo minzi anipung banko go yem procedure mo ye bi ba binga wuduma wi ma tire go ga farako to we be he mare bu migo se go ra hon mo to ga yin na gai maron ti ga yin na ko ko ka ka ji amare bu mi ka ta mi no biteni ga wa ma tire on so aho biteni ga wa ga to ta ma ye on so aho ma proje ibe ba so aburam ka ma hon dure zama ba be he ha se ya ba ka ha so mi yo ka be ba ha sa fa mi ban ti ko be so bi to zama te ma bi mo mo wa ma tire mo ka giro a mi manyiro wa wa ro
7: oni je mpine gibu ben nugido yeson ba kuna so asure kuna ye te yugo igbedu yi arosma ga arosma me humboga to mujira banaka buga ko buga ben yisi duge rafi buho bu pemuga tere nu ha to nu tere nu kuro buni wa
0: ge masan si ogbin gbereke mi ndi soko kuro adari obe nsun si yete migun point awo ba be be basan ba son ma dodo ga mera migun ba ben kara o nguro ro ku ande ma be ton bu nyen datia bera ba kara migun ya yesu aso be be ba ma son si te ku amikun be turo ne a nwe ne be bu gina siara be ba ma so ru pere amikun be bu ka son ko son si te ba be ku anso aso
9: gi hon toru hatiru muamo beba tindora bunsaho ka tire yorubu ka pompi somobu ka yasa benun sonruho haha tomunye datia ha sonru ba gihon tonruho ka sonruko za gihon jihu ka barukpanu kenyamba makuruho ka besomi ihanye bika kongina ne mobu siara beba be moru doge ka ben kiru mabaga man kejite dahia nama keoko yobunti siara mo beba mo kanyero bonukwa yeso na besera mo na ma no mo rumo yeba mo sohi konga yeso ruko
0: to in wa me sun ye asian darin beragia we konbienu bienvenu win toto gu wa miami sansewa da endine sangoda tebo tebo beragia bama abi o mobo sansan se o mi ye san abi o ke o won beragia kama se doctor da un so aso
10: na sara won nura yuka ina no kati a yin batru su no ba ne se so kura yu asibiti so na make so tebo ndirige ya o win conseil basuka baba sina ba wo se na be wu sa da un gari so be ba gari to yara baba won tumu mena to mama mena ton krobu ton drobu ba mena gengem wo buka wu gen wu sa da un gari ko gen ba gari ko ida bi ama gari ko gizongo ni nwa mi ira ya sa gari ko nun ne ani sa ne ni nere ba be wu mpi wu ke bi won un gari ko ba be wu lu to di un gari ko de mi ba la kai ko to mi da mi no ba lu to da won wu guru so ma ba yin gari ko ye yin gari ko ni se ma ba ben wum sey ba momo yin so ma nso bun gari ni ma bo ko ku ka so me ma bo ko de sina de mi te ma ko yo bi mo mo hin simo ye ba kuro ma ba sey mera ni bo ko ka so sina yen biro wa ge ko ni ba de ka ni yuru ko me yen ti yen so ye ma tare de ge ti ti wa mi ko sun sun ama hun me no ge ka sin sina
11: ge sa wa me be se wo sa bra ru bo bra di sa bo bi di ti ma sa ka so sa no sa no de te ke dru bi ra gya bi wo ke bi wo e bo ya ra ta ki ta ki bo adama ye sa adina sa ma wo gi bo san san si ya bo bu de bu ke o kuro bibie bo ma ke o kubino uwe we de ba won adisi do so ke de te ti te so bo ye gari pro sai ko pase we se na sai do de na lo tro jiru di sante sante ti de do lo tro jiru bi gu ma do wa bu so ru bo ma do bi wo lu ye sa de ma gabu bara ma lo tro da bo wo gru so bara te ti ba sa te sai la kare kwa adama ka wo gi bu sa ge de bi so sa no se na do bi ya we de a won wo lo tro jiru lo tro da wa we wo so se so ba ya ko de so no ko be ti ti ba ye ban ko ru so ya sia u bo we to ru an si wa pa we lo tro da bi ya ka ki ye pro wo gi bu sa be tu sia sai
12: Iha ye ye kuro ya de isa ome ma tono ambuado anku ya swaya sama nyambura mwa yiru ngeri kwa sama giro hane mwene ba ule kuro u giro buwe mkugu mweri buwe some ba jiganga buwe uku sama amiga no sina ba ye kuro mahume noa minika siya kuro gaoba ma ye toro wako gaoba ye toro wako iha kwa meno geso yeram to ye mbiru ma sa giro hane to nyambu abula te so kadima gao mkugu mweri kuso nti nila deni yesangumo mahane ya ba we kuro de uwe mkuso hu uhi karakuwa dunkuso ga tumbara ti fugu bwado ye ma he prokiri mena sakana mo bae kro uhi kuso no yire kwa sama mi no sina
13: so amera sa se ufa ufa da mun gare ha kwa mi so masa mera me ugwa ufa da se ga nso amo he nso aya ndere to he nso aso ha wese na so wa ma ho ko sanga government mara ni so ku ka ba hanu se so me to he nso aso sa no sina sa ne wi ka da mo pro uno modoki be ka kiero ndo wu so pro uno modoki ba ho pin su ka so he nso ma ko de mi wene do mi sara en done mo ama de hogini ra kin do nyimri ye so sa to mu don se yamu temini mo bi aga damu mo anye ka pin anomodoki wun so ma e wun so an so mi bu ka ufa da kuro ala isa mo sina bi o kian ndro hun no ma ken bi o ma damu mo ko no ma doki so iso sa gari ko mi sa to ba kuro go ku ma sira
10: ya wa sa sira gi ai mi gari ngem so be mi gi ya mi ba so kuma uru bro adamu ali uza te ba gani ka san radio no ni ya u be labaru mo isa me
14: FM Nostra.
0: Meti gwen kireba nyisiru geko baka bisa mpere te nyiru gena yesa be ebu wabu be weshi eba ma sa bebego baga gohanuma akawi rimo mpira gya yesa si eba suwa dete asuwa be meti gwen kirebe ba mwoy itagira ba meti gwen kire te kuwa se yada yaga kuwa mwoy itabakana hiramigu mi kama se yen kagbi guru kama se mesumbuko kabe suwa sina yanga sa ba ante tiro mpira gya Senese higia banga bemba momi tuye bakpuro ngea ikwabu wabu yekwagia na inwa misunse nuwa sane suko beno siya mena migu mi. Tosanga daba suya si kisete ke unsoa so migu ama suwa migu hanuma ya ma yesansi suwa maya neto. Be meti ke usunsi obu mbugura beme diete beme kamase bemboa bebaga antea tiruturugu sa migu mi to umma wene ba nkedi pi unkedi no nobati ae bangye neni. To baga yesansi si mesun suwa babe wawa to yangwe ne ke unsun sunga to mana meti ke unsun siwa wiwing antreti uda abatura u antreti uda un antreti uda no to bibe mehumbe ngei sa amikun to yesuna yesansi de mesun baba isuwa bugabe kwen ke umbira agia kuna iba kmi yansa yanka sunro mokpa yekpulo yuwa yanka ba anone inwa mesun se nuwa sane suko be nosia menamikun mi to umawe ne sube nosia mawe besa benen tengiro umaka we sonkoroba ngurugi umaka we genna mikun ya we sinagba wa ye ngaiba makwa yira to mesumbogo ka numane na buwa banka sumamo dobi aswa we sonkoroba mbuguro we yudabu jagwenu we ngire so une geno yira ya duguti amu mena uwe ne wa sanu sanu bukwebuka behem benen tengpara bemba ekpuro buwa bange na moba numane ne yem pito so ma uma neto be son koro bangban koro beba soro kwele ya mikun pabu wabuka somi mesun besente mugo ka uso ada ka soma dodo ka eba kibu de so asure mele ka san yugo te uso ada siya beba soro kwele ya mikun bu wabuka yemkune kmisanu ingwa mesun sama ayinu asane soko be no siya me ami ma we ne sube no siya ma we sinasa pabu yusan auten tugu nge muna namo Uma so wa migun ya mde ma ada misi son yira we will sinasapwa we will san outen tu unge unwa gabon bera gya uma na basi geni samon so aso wabuka wame sumboko waka numa nena buka suma doduga kodaga ekminu ka buenye mbu so aso dete me sumboko kusoko numa nena ka gabon tengwe ukubon bera gya na awo yasa wa mbera gya na seka donbo mbera gya kayanye ni soko mwoton bubu dabu bera bera mi to ye so aso mesa ma e no asa ne so be no sia me na mi saka be senta ba ni do mi wo so a ye FM Northland Nigeria mberagia benson koroba bamane a sagia asuma bagandiwo maya sanwa to benson runso asowa a benten gai nso asowa to beba ko ma wure amikun benten gibo buda ka benten nyisiru ka Nigeria ten nyisiru bune bado Afrique du Sud mberagia mma mo ganun so ye so bebe ba wa be Afrique du Sud ten gibe ba be Nigeria ten gibe ba wa Afrique du Sud ten mime to bambe ma daga ekpinu ga bonye mbumo to yesu aso amigo mbaka ne abentima unwe ne yasa abengi uba mama do amigo mpa hige no so aso bune deten ba sunro gado beka bente nye hiru kwa yasa afri du shudu migi abibu go da awo beba ye nina wa gama haga wakuro ame he bebu gina ye mweri bu karu hawi ebu baga hawi ebu sire same so ne kwa ya mae no kinrumo yuse kwa yukura deme inwa mesunse enu asane so go be no sia mena mi kun mi to ma we ne so be no sia ma be algerin tengibu benti ma ginteru adami se son me e si hira gin mi kun baba ne to beba ku ma kin beba ma ma numa ne ne beba ma aka re mo ka ma da ro bu ten ya domi m ganu son ba be wa ye sa tem ga tem mi kun be to be da ro bu te gibe to ba be no do ge mi ana de mi wa la ga ipinu ga bon yen bu ya ka ma wa de ten te me ma ba mesia sia de ten malintende libintende sudante to yira baka ne abe mi wo bembera gya to beba ku maki beba mama ka be gega mo beba nka se kunana ku ka be la ka se o ma na wa inwa mesun sama e no asane so go be no se ami ami sanga da baro urugo mo ngwe ne so be no se ama balon dia ye ba te ho mo mi gum so ame be ko tuba kero kpo giu me ka nyina elefant bia banana ba ballon dia ye final bateho to ma ya da ya ku ami gum ba kero kpo dibe nyina elefant ya ke kpo di biti abankpe ba yege menna be nyina elefant ba bia ba norai na na ba su ami gum me sama ye no ayo ka esene so go be no si ami ami yo ga be san da ba ku mi no kira mo ngwe ne so be ya si abaga banga ya sakwa be yi gbete tati mo ba mo al muslim no ya ne ngwe ne bu ke bi mo bu nso no be ku agun su ye suna ba ku ra gan ro ma ba ke bi go ha beto mo bu mo ba be ke o nya do do ka kami kun ba be no bu be ya gya me ho ma epine gi u ba ma ne ngwe ne bu somi me sun be ma e bu mbe ra gya bu go nga tire no do do ka mo ba nga tire no do do ka ko ma wu so a mu e pa en ko ya na nga be ha we gun su ye so a so a ba ma me na mi gun radio no sina me no diro mi ne gun ya Nigeria mbe ra gya ma ne benson kro ba ba ma ne to ma ya kwa ben ten yi sira bu go ka ma kura afrique du sud mbe ra gya be ba yin no mi gun gi ayira ba woda de mesun suwa masama be no sia so gote ne ami won ko be mbae kro nya mi asanda yira ko ya yi ki ba mbira gya to go ge ne pagrizoe sabe siara mo be ka kiro

0: kuru basoka sei no yiru basoka sepe
1: kase
0: kedi no ita
1: kase de kedi no ne
0: yen kebi birami ba so siruko inuko be si ayara be bi wumo wu ika si ya be bi wu nyeru wo kana ubu kubu ika be bi we ika be do ben kedi temi sainte maria gresi meni bako e bi be so si sa ben pi bundi franse menen tini bago be mi son si wa me dede pa ekporo yusina ben wiro demi metri beba bibun son siru no masike na metri bera bawa ben santa maria ke di temi baton bunyi sa mwa batuna ba ma ti ba mwa mo heten ma kin unen bi uke uko ben ke di temi ma tondro biwa kaki sokoto tona yiraga wibura ma ton kro biwa mo tibegu kaki tona yiraga wibura domi ba yebenu yarawa kaben ke di te nyisiru yemnia bogo duke boga ke di te da ba mbuhe ga su unye ba ma san ruga su unye ba ko ma ke o yotre wa me ba tro su wini son kro ne atene ba tro wono agenda no boga tia ma wunen bi ko kwa ben ke di te santa maria nke di te mi u mo siru anki ano nkere meni ka ki abe soku be numero nwe 01 47 73 77 56 tango soku tia tia ka batonu kanga tia inne noba yiru ita noba yiru yungwe si yu nobu noba tia ama akabe wani Tama atin asoku numero ni so 01 95 37 50 00. Baba tonu ankanga ti akwa anoba ne duke yo nobu ita noba yiro nobu tam kankan wo yiro ka ga wiro go ma ki anon kire mene ka ki awi ablo je done awi sisi won adi hoban taka o pa won ndera nkire mene Yes, on fuku fuku, it's a bambi with the old bench, kid, it's a

Again, mo go be your go be kankara o so a kankara o pin ai ho go be wa yira kanga tia no ba tia no ba ne no ba iru ita no ba ne tia no ba ne tia ngo be kanga tia no ba tia ne yiro no ba ne no ba tia no ba ne tia no ba yiro be wa be bai pro mara mi ku mai na yenge ti pro ko ina na itagra be ke di temi ku ya wi azia gambari soda an kana suru ma ba wi ape ma mi de ku po ka no se ma wi ti wi wi ki an do do ga dora mo ye ga no pa bai pro wa an ga su ge ku am ba wa an ga ma do me no wanda ada dora pa wa.

no gia wa mi kon foto ka ti ara bonwa wi ke dora mo ama mo e kilo yen da no sa ge ki foto no ba en ga bonwa gun gun gun dete yen da no ge foto yen da no ka bonwa wi ke dora mo ama gun dete ti a ki foto ti a mi gun bo wi ra wa mi kon foto en ga da wata woren bulun sa ge wa mi gun wi ma e dora mo foto yen da ti a ga bon woren pa mi da bu ki a wa mi gun ya foto no ba ti a ga da un a wata wa maka ni mane yen carton e spaghetti e foto no ba ti ara bon wa wi ga dora mo a mati aki da wata ga no wa wi ga dora mo cafe akuna wa mi gun foto aguru ga bon wa wi yen carton dora mo lese bon carton gun biere mi gun wi ma e dora mo foto yen da yiru ga bon a ma yen ti aki foto ti a mi gun ya ure tan su gre gi meme mem bon wa ga yiru gi e wi ma e dora mo mi foto ga da wata ya bon awara irugie me wa ma energie feles ye mi wi ma e dro mo am foto iruga da wone une ingwe nyano to do ga ki win titi me ga ha i de hire ko ipe i wi kankara ho so a kankara ho pin ai ho ko wi wa ira kanga ti a ine kan ine no no ba ita no ba iru ine no ba iru ngume ni e pete pare mbira ga wi david ka ho ya pere ko re kanga ti a ine no ba iru ita kam ita noba ine ine boroba mbira ga tonse ibi wa ongu me wi kankara ho so wi kankara ho ndamba kanga tia noba ine noba yiru ine no yiru noba ita yiru bwa mbira ga mani ya ro konse me ma wi wa o ya wi ba ko ya wi kankara ho ndamba kanga tia noba ine no noba ita tia tia noba tia kam ita una ewi kana mu amiku nguho bae pro yoro kuhi akpa nguho ma nyenyiro bae pro yiko keme hongo ka wi nyeno nene wi safi ya gwengbre gendero wi akwe ma miniku mpo ka nosi ama wi mbi tonkuro wume uu wi kona yu ne bi wi wi nyihira amida amida wi ma uha amiku nto mugo ma wi mwono ba tia yira wi amida moya to same baga amida bi amiku mime yebe den den nume robu swaru yira amida doge to unde ma winni gron gberun dia o se ma mi gun ma katuro de na yeno unne yeno to ya wi ka pe ma mi gun imbi wa de me na ge wa mi bo yi fa ba ko radio no sina mi gun i ka sumba o ke ma ngume wu mbugro wi ka be tru gu ino sio me ho gwe ma pe be wi kankra ho so wa kankra ho pe ai ho ko wi wa yira kanga tia no ba tia no no ba ine no ba ita yiru no no ba tia kam ngume ni kanga tia yiru no ba ene ene nwesi yiru no bu yiru no ba itakam mede bi mbaru nuwa wa to ina isu no si ya radio no si na amini soko ko mesum wengi uboko ka mawi wa we mare sogu sa gami ambere ga guru ndi kama ase mini gun jonguro kwe sara me sa ma kwe daru mgandi kama he sogu sa lifu kwe daru mgakariyo kama he jonguro mare me sa kwe daru mare gandi biya batoe

0: ta me kwe darun ka kare yo. Bia ba be to emo basira mo ya bane san me so be me. Wi bo esu no tugo se ga be son emo mi ku ma ma esu gu me u ga be gani e da wa mi be be se e nyura be be ken ruro ga wen. Ma u ga pin a u sonite da mi ba be be mba e kuro to la basira genge. Ba le ga me arrondissement gran gran ma le be kuro ton dro ton kuro ba ga ga bu bango su un e basira. Bo ba arrondissement ma le be kuro ba be en konsia genge. Dembo kakale ba ma be nombure ya ka wen bi u kuro sinato igia kama he mene gu me ka oba me kabasi ya gengen ya we bi ya mbi kabe mbi bi ya ya bingawo bega bekiru bega nebu kama he mene gu alai yakuba me ba ma be nombure ya gami ambrega guru waga wang tombo kuro alai ya lima ni kama wingi ukuro gami ambrega guru mi basi ya genge tingi mbo heru ngira ngira ba ma be te bure mwa gami ambrega guru mkwa akweru gia kama he sogo ngo bia mani ba ma be nombure ya kabanoga wimbiko son kuro kanyakuri me ba ma be nombure ya ndemo kongu marebu nsuno ame mwaka be wan marebe kuro basi ya genge ye ma ha pese guwa me wi mare sogo mbibe kuro bega be ura o me wama be wi mare sogo mbibe ba wan kwe dara o mi kuro ba ma be bure ya wi nde obi ni kuro yara bega be kiru bega nebu kama he sina son gi me yara gi ya ka wen tombo bega be kongu kura muro ba soma dodo ga kwa mi kuro wi mare sogo gani da abi ho boyo babe si ya genge kama he ablai ada me wi marebu ndelege gbengbre genga ndo guso be ben bae kuro di ukosi ya kwa guho be honga hongo turi siya para nenu wa berage ni amigun ama asoma bunginu doge osuwa sanga besen kuna suesi
1: Baron di ay basu mo fombu re basu mo none liga ye so aso ay bete ta none ligi ek pare baga kpe ya mini buga fombu re around swan ton dro ton kro no hia ye around swan kpe ka ureba sinande nu gurum around swan ton dro ton kro segere around swan kpe ka ureba kase komun bi baga sinande komun gwe gwe kpe ka ureba pro no sia me baga ben baron di ay do ya im ma be me ba tro mi gun gwa ya mbe so ay gwa bu we o bere tro mi demi final so demi final ye baron gbi ga mi im ma ye me be fombu kom ki basu mo boa ye ga sigin gando ente biago demi final biga so men bo eso men kwasi azuma bu batre so no ba nese ni so kwa ita you gan ko ba ne dede fombure terrain miago demi final eso fombu ko mboa kasiki gando ente biago si azuma bu ko ba ne dede demi final biga so won ya ki bon demi final e meri puro ambe we awen da we ne ni wo ma demi final e ba me fombu ko mboa gibu au ta ho ba ira e gire sigi gando ente gibu benti ta ho ba biago demi final yin nam si ya ko ba ne won ga na baro bura me puro an we awen da we ne ni wo won be da we mo ba be won ga kin agun ma be na mi won ka ma da we ko si ala be na na se terrain so a o ba nu ki agun ma be su ma won ti wo ton agun ma ka be bi e ba ga na an be ba ti ge dro agun do ko si kasu ma a o awon ko si kasu ma ana awon go bi ko si ya ba awon baron me demi final yem baron bi ga mi won bu gan bo a ka si gi gando ente be wo so bi si ya ko ba ne dede fo mu terrain ton a won bu gan bo a ye go final da si gi gando ente ye a final do ton agun de bunu ti ja won no ko nu ke un ko si ya yo ga ko ba ne fombure terrain
2: sina feri salifu gabasukumo salifu patara sa yarankurindi ka bamati president yakindro sa yarankurindi miru bisibiro kwema sanu sanu sa gaite mpushi te mindi buka fabaka nde ma benki basuka monsieur le maire shabishi jame kumimi yarao bibaka wa yarao kuru ha bawin done mu amigo mimi ya kadaka kura azuma bakaye batru isuru no banese yinson wakati ame yimbulun ko ba no ba yuka mili tena bora amigo mimi wing big manenzi aliburi gurunjia usiwa buti usiwa obibuti u ne wing bergara mama uswa agia mi fita ku uswa agia uswa e mo gbete dona biwe bare spade nyume hum dede mi ya dona amigo mimi swa da kakpa kande ka kure bawi shabishi di monsieur le maire ba ngura marwa ba feri feri kwa bigen ho ba bigia bigia ka bane be bawi si da kwa jinjini fita ku uswa e so adama kande ka kure bara ba wing ngura marwa he ka kwa ha mamini ku kande kakuri bawin temarwa gam ya baka kwema mininji buka faba kana bebe ikamwa alipuri kuru wa miku mimi kwekwane baki kimiku mimi mwani kwara gibu kakeru gibu pavitingi bami kuru bebe kwekwane baki kimiku mimi pai maika sana yon tono mwuko wa mwa mwa wikunu wikunu katura metru tia ka wataka soni la miku mimi mwa usama kulipuri tia tia mwule ungana gambaro ungana gambaro sanye ye mena kasi kuwa miku mimi ya baka kwema kanda kama kura une misilu me chavishi di wanti araka kwa akparase nwa ade aku kariko agwasi

ana wa son pamiru si wo sabe e son pesi a bebe son sare ki so kai ni radio no serangere tem se tem migo mbra kan pro lundi sa son pesi a miru si wo yen san serande mbra gya ya kina son e gisho sa sire so ya dura to biba ma den ya kina son ina hikor ku mu ku tem migo mbio ko ma son e migo to ya tsabu kan be bu son e bani bu sara bani anansa so no ba den biru so gola na so wa e ben son e ri tara na tawen mira ma suku pantro sin bira gya da ba son e de ben wi ni to winti ba me ngura shora be pro ga son e migo sare sire me son ira dura bira enti to bi ko ma na hikor ku mu ku tem migo so ru 20 dura mira sa kana mu ku tem ri si wo anansa sa urama kishon yuka ni suka be hankirun tin fai da uswa o be hen ya iba yino

satabra kuro behen sehu behen krobu sa fowen satabra behen yaiba guson ka besobish guson de intemaneme ay bane moraru surwa moraru timaraba malati kakmi yinko kura kama ntundo kama mbiro deli bisho asi wa daka guwe son gbara tutila sise suru ya mwa se tema na unu mwa sish kanu wadu mpagiri kani sobe numbeni wila ko sirikbe kadan sobe to kadan sore iwa kuro se suru ka tema na gon bagusan be indi wkosia nansan yuka yisabe tobre mo behem baba biba kukere mo yino biba kadimo banoro mo to sasira kusan kabe yino nene mankere ke ura inu nasu kwen mi ba ure pro o don sira go kula ma do mo sasa sa mo ke ura jetera newa de te sho nyanshun ehe diyan isa dura nung gina ye ye ase wa ne ka kanku kanku wa ka pasi na biyo ka ke ura wita tunuma to de te sho beba sabi mo wala deme bada kwen amigun mo gusun ban do wasi to sa wukana me gusun so ki doki ba gusun ba ure pro ya yiru kwa gusun ba ure pro so akwa okun ka gobi wa do ni ton te la tagan wa mi kun biyo ka so ma tro ke o dia to si ka si akushon de bi wa kun gina sa ba tre ro ba do akushon bu yen so akwa si a bu kun o gobi wa bu ka bi be so ro ku a ke o rate to wa to ka umwera so ka ni mira sa bu kana me be hen to ga nu sa ba binti kana me kushon bu mun de daga ke ko ban ka shunyo shiri shuka be run yero sara to be hema ni kushon shun boyen duka daka pe nu ke pa gushon sun men no un shoke shukusa na no do mi giro ban pe moto be sa sa shoko no mi gon gushon sun shoke ngi shuwa na kanu ba usun gon ke sanda ko ka shon ruko mera na kramo yuka ni mero siwo anasa gushon ba wi pro suruke pa gushon ba wi pro temara ke be mi to dunia kula sanu yan de no be mi be wan ku san kiran so sa kana me gushon kanu do na be ba bia gushon pe ye bra ro gosia yesura yuka ni na kia ne fo yi kura se wara mbira gia be hanso mo saka Laurent to gushon obiwe gushon nung pin yebra ro gosia be he sama sa wi mo bo to gushon sun yire mu sia gon ro gushon de suru ipnia ba gushon de mi udamigum shame ko gwege udima ko kiama dima ba gushon ma wure o yire mu si se be de ngor wa kro ka ngor ka ma pour bira gya wara mbira gya na tabura gushon suru so si anansa so kai ni be hen fa yi so ka saki gay kishongo mi ngal kiriki amigo gari na ma ka we mi kisho isawa yi do yin ne genge drogo wa ka son fa yi nawa una we yin kuro mo ka kuro yi bare wa ekshon wo kuro kwa gem be wa so ana de me ga pi mi wa harapi mi ba era dure mi ayi wa kisho ka si an pen do me ba do ma wa harapi mi no ra dure ama yira gushon nu so akwa ugubi wa mau yin mo bana mau kasomo ntirega sho kasowe ga ngusimu jira urada ubokura kwa ugubi wa ma gubi isinu mufiko kubi ya udawi yero kwa birwa bawin kuro kun na manyi ogo yi migun ase direte sho droi kura mi gun kro ego bi wo mi dio kro e kun gubi shu emi rosiwo ugubi shu yasia dro ura ma mi ogo bi yi ku ni aman shura ugubi kashu shibo ngoyi ubokura mi wo wi kashu ukashu ukashu wi tona jiro mi unwenya ugbira unwenya ugbira kula wi ara na one ba ka hura behemba yone ngubi ana duke shaki shomi ngubi ana na nwa ahanyi shwe kula idon do ba umwe ya mini kula ine ba dara wi kun kanono wa ndo ine hey agegere one une wi ko te ngubi wa jiro mi pa wi mari unku nu shonwa kula sa e wi nyame be yiru ba wa jiro kamare bi ubashi une ule ma bi ubiki obi unti ba ne bi wa kun dara gawa dono sun duri mawa de wara na sun gobi shwari baka sho siwa baka wi baka wi shari mba mbura shika ko ko wiya ko babura wa ha na gno nu gobi shwa ga shari mba mbura bara gobi wa yirwa uwe okro isina sha uri adi amangishon nwe na gobi shwa ga yura ma gobi insa yi shoka bonda komigo gobi ga igirin gana migo bakura ngobi ya migo kro idon to ba muni dara wi kun kanon wa wi kun da ma yin drogo imo he trua me ubiru wa jiru migo to ene yantare ngupa mbunu mi wiko fawa waya wika wingu wika me wiko shushi migum nde ma obukuro go ndawnuwa bentruku migum uda obukuro yigeri shaguru kwa une gere ya manshan sibu ngubi ya na bokuro migu ndiri nkasha gubi ya na yi ne ndiro gubi tonu da umani ishwari na kugubi wa na buru wari ya migum une ne nkuro jiro kawiya shama wa kuro yine wina adara waru kuro yine wiku ngubi ingeri nye yene linkana na manuwa meana tumufa wako shua isho
nana wa mamfa abako bukuro winu ne gema da yin dalili nye jikon kun kanu so ime aka gobi yin wariwa uni ama dalili na yemi yasema domi san toba sin we gakura ma biro wure sin we gankoma ma biro wura moya tititi mo ba ka gari na moya goto uni nganu son dalili na yekon komigum menende sehu kane ha suma yirukwa we gobi shwa ka deman tondrona niron tondura ko niron soa ko ni wurawa win tondura ko gbiwa ba o fanfan kru shura un tonkrona un he uten o beri tero ko nange beri wa migun heka badu mo heka wi nwa ru noro un winti ama wi ya hi wa hi fanfan kru ko shura un ama mi gari ise yira manna dan kura wan tru ko gigo wa go bi gbira an wurawa ne mi yen niron nupro un ese o ge go to une won so ako ni wurawa ikon pin ko yiramigo drone une biwa nwa ne ntro komigo be ko na biwa be ngo kure une ato une gan se mi ga gunda nda tontu wana o mangu bisuari tingine nko une wonko o onko o dotro wi wi nwa ge kwa se me se ya sa o nso mama me ko kai ko sina ipro nso mama u da o nge kwa de me ngwe le mama bason asuma ti afim asuma yiro fim asuma ita sendi yo wa me win kuro ina na sha ma me kuro isha ye me ko ka kuro shi pe kuro na wi beri wa beri bi abukura pe baduma ka ko gira kan kare gan kun pa baduma ama mbiro ba me kuro ina nka gari mo me ora nka fia fia mo wi wa me awo kuro wi kun ma sha dede wo bi ra mo nko kuro ba e kuro tu ba me kuro wi kun ma sha dede jabari ara mo ntem pusi ko me dari draw iko amigun me anko nyero ko winti ko mariro wo bira abatu ame kuro ya gubishwa ubura bura he baraba banka gubi ngwairwa mi gubi wari yali wo bira odro tokonu busiru sho mbiro busiru sho bana badro ine a to sai ya de mon gubi ngwairwa wo wen kuro jiro wi kanu bibu mo wiya ugubishwa una ibare age muare nun karume adu wati mego ba ubekura unwe dalili ya mwami yewe unda unebure kuro ikaro me kuro yunwunu wa bukuro ikaro kuro ikura rada uka bosi gbe winti ti nso ayo ko ni wura winton dora ko gbiwa drowere ne mara wi ko gere iko sina kuro yunwunu nso wi de winso ayi ni wura de wi no yine kuro wi sai de ga ye san wa yi no gudun mara wi de kuro wi ka uka washi wura mero siwo ina wa drawing yere ro mara ko igere iko sina busira ko inunke itare o kantia iru no ba ne ita kam no ba iru no ba tia no ba iru iru 0 29 31 16 12 kantia no ba ne no ba tia ne iru tia no ba iru no no ba ne 0 96 42 17 59 shoka mero siwo 7 sukumara anansa

0: mania ah kahoka waram
1: ye yira kahoka waram
0: eh yo yo duraye ki am
1: ankro ifa wa mo
0: na ifa wa ba tie
1: me na wen war so draw ikro ide wingogbi
0: mama me da da
1: yawa okuru tu yem ya am kayuka no
2: oh ane yu dakwa
1: aku son siera
2: kwati
1: asuma gita ana be hempo yoge
2: ba yo po
1: be hiro hage mono ngale to to go buhira dro ikimu yuka ile oh
2: No,
1: Gano.
3: Oh, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
3: Oh, woro aza ko gabo ni.
1: Woro anako gabo gi o.
3: Ba gbando ko.
1: Tarun sara gi.
3: Oh, na no mo ara ala e gabo so mo amo. Ti o gara bi ne bo ton fa ba ko.
1: Oh.
3: Eh yo yo abu yo abi so ya yo me tire tire ta ne ton gbe na gawo ni bo yin gan wi ame sari an wolo. Ya mi.
1: Oh.
3: Ibe mi dia ma me.
1: Oh.
3: Emi yo be kwa mi abolu me. Dai banasi yo a. Bengo gun na ma gbe na do
1: ma
3: gbe ni ya ko ye ko be tawo be mi ro ga sey.
1: Nena me.
3: Ah, wi mi yo ko ga wi yan do.
1: Yawa.
3: Eh, ma wi un te bara yo do o ganja ma da on gaman tape do mure.
1: Mhm. E ka tawa me ka nyime si akiyama o ka yin yari wa me agusun sun ruku wa me.
3: Eh?
1: Ne ka yin mi si aki ama ka yin yari wa me agusun sun ruku wa no.
3: Eh. Inge. Tara mi nge hoku e ka ho.
1: N si aki ama inge yari gina.
3: Eh, tara mi ni bi ha e ka ho.
1: O gutu yin ya. Allah so pa.
3: Ah,
1: oh.
3: Zulkifiro. Oh.
1: Ana wa rugibo.
3: Bon,
1: c'est retour. Tarun sara ki.
3: Beno guya.
1: Mira.
3: Mama.
1: Nwan kro ogumi.
3: Ah.
1: Ngawa.
3: Ogo
1: ya. Ogo tu yemi ya. Kasina panana yego. Kayuka no.
3: Oh.
1: Ama barun suka. Eh? Isi wo sarun sara gisi gindi.
3: Ah, wo ngo da o da ya.
1: Mira. Yawa. Kayuka no.
3: Oh, beba.
1: Oh.
3: Aruna sabwani.
1: Aruna sarun sara ki.
3: Ah, wo ngo da o da ya.
1: Oh.
3: Mama.
1: Ogo tu yebia.
3: Yawa.
1: Ana so pa.
3: Ba.
1: Oh.
3: Ana mi ya.
1: Agusun siara.
3: O si mi da ya inandi.
1: Go si mi ti.
3: Naam.
1: Sarun sara ki busira dro ikem yuka ni.
3: Go down.
1: Ah.
3: Kitrai.
1: Amon ga tirahi.
3: O si ya okilo.
1: Eh.
3: Una ti wa fo mi kan go ko re.
1: Mirame, we could not yon. We could not have got to hear me gamme. Mira.
3: Oh,
1: what to hear me? I go see me. Oh, Vasya. Kayuka.
4: Oh, Kayuka.
1: Oh.
4: Gaskane, Yinandi.
1: Gaskane.
4: Nam.
1: And now you're not give
4: up.
1: Tell him, Saraki, Busira, draw him.
4: To kurowin ti uturom
1: ana ka giro
4: eh baba wi jafar kuwa ye ku ra droi do no kira
1: abo
4: kurowin ti a almani de me mo sua mai pro kuwa mai pro kuwa mai pro girwa